Daddy featuring JR with the song called Statue. Ay! Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Siyempre nakakasama niyo po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kababayan! Limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Huling apat na oras ang inyong mga buhay ang ating gugugulin at wawasyakin. Talagang wawasyakin naman eh, no? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning sa mga nakikinig na po sa atin sa mga sandaling ito. Today is October 14 nga ni mga kababayan. Araw ng Miyerkules. Uy, bukas sa sahod ka na! Makakabahay ka na ng mga Judith. Good morning, good morning! Sa lahat po ng ating mga tapsiyan, parents, sa ating mga classmates, faculty and staff, mga campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, to our ever-gorgeous COO, Ma'am Joanna, Doc Reynald, good morning, good morning, good morning, good morning! Medyo makulimlim ang umaga ngayon dito sa Isabela. How about there sa inyo po mga kababayan? Sa mga nahagip ng ating istasyon sa mga sandaling ito, nasan man kayong lupalop ng mundo. Sa mga nakikinig sa atin via online, sa mga nakikinig sa atin sa aking TikTok live, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga naisa po magpadala ng kanikin ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Big shoutout po sa mga na-late nating mga classmates, mga na-late nating mga kasamahang alipin na salapi dyan. Bakit na-late ikaw? Uy, sa mga nanonood po sa ating live ngayon, baka pwede naman pong pakitap naman yung power tap niya naman ang ating live ngayon. At the same time, repost and share nyo na rin po yung ano, TikTok live natin sa umagang ito. Diba? May mga ano, nagtatanong sa akin mga kaibigan ko kanina. May discussion kasi kami dun sa may, ano, sa may group chat namin, mga kaibigan. Ano daw masasabi namin dun sa pag-drop ng ano yun? Ng three articles of impeachment ngayon. Gawin mo ang topic yan dun sa radyo, sabi sa session na hindi po ako ano eh, nagtatopic, nagpapaksa ng ano, ng politika. Alam mo na yun yung depressing na nga yung sitwasyon ng gobyerno, depressing na nga yung sitwasyon ng bansa. At magbigyan naman tayo ng ano, ng pansamantalang ano, break, di ba? Para makahit paano malaman ng mga tao na may katuwaan pa rin pala sa mundo, diba? The girl is pregnant, sabi na. Ba't yan yan? Ang aga-aga. Good morning, DJ Max. Ang babae hindi pumasok ngayong araw dahil lasing sa birthday ni Ma'am Kathleen Anza Marayag. Lagot ako bukas sa boss ko, DJ. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Ma'am. Text her 4637. Tatagay-tagay ka, hindi naman pala kain ng katawan. Ayan, na-absent ka nga ni... Wala na, isa ka na ding pabigat sa mundo nyan. Shoutout po sa boss ni Madam. Eh, absent siya gawa ng may hangover daw siya. Pag ako yung employer mo, unacceptable reason! Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. Ito pa rin po siyempre sa inyong paboritong tambayan hanggang pananghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Average Joe. I mean by Why Not? With a song called Average Joe. Back to back with Lou Bega, Sweet Like Cola. Medyo pampagising ng inyong mga umaga dyan, di ba? Mag-inat-inat ang buto. Still here of course at 107.9 and 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

15 on the clock, mga kababayan. At syempre, kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! So, eto na nga para po sa mga nakantabay at naghihintay ng ating question of the day. Sabi ni Texter 4637, baka hindi ibigay ang sahod ko bukas. Malamang sa malamang! Absent ka dahil lasing ka, dahil may hangover ka. Ako, mamaya natin pag-usapan yan, Madam Wifey, ha? Paano naman kaming mga walang partners, DJ? Sabi ni Sir Jo. Eh, anong qualities ang nagusto mo sa sarili mo? Mga self-love tong mga taong ito. Anyway, ito ang ating question of the day. Kanina pa kasi sumasagot yung iba nating viewers sa ating TikTok live. Anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Ano ba dahilan ba't mo siya may nahalo? Wala lang, DJ. No choice kasi, di ba? Ayoko po kasing tumandang mag-isa, di ba? Mga ganun ang sagot eh. Wala na DJ. Siya na lang talaga yung natitira dyan. Siya lang nakakaintindi sa akin at yung pinagpapasalamat ko yun, di ba? So ano nga yung nagustuhan mong qualities ng partner mo? Yan po ang ating QOTD. Para po sa mga nakikinig sa atin dyan sa mga palipalengke, sasakyan, tahanan, o sa kung saan sa mga tambayan niya. Naalala mo

Jam, ano na to, pa-expire na sa mundo eh, tatandang mag-isa. Naka! May chance pa yan, ha? Andyan yung para sa'yo. Mali mo, nasa comment section pala natin, ano? Dyan sa ating TikTok live ngayon yung para sa'yo, Sir Jam. Again, ang ating question of the day, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? May nagchat sa akin, ano yun? Anong say mo sa pag-drop ng prosecution sa 3 articles of impeachment? Ano ba naman yan, Yani? Pag tayo nagkaroon ng comment, na segment na commentorism? Hindi ko kasi, ayoko kasi puntuhan yan. Baka ma-cancel tayo. Pinoprotektahan ko yung sarili ko. Medyo wala akong matandaan na qualities pati. Sabi ko nga, dinaan ako sa santong paspasan. Na-adjuntis agad. Iba naman pala talaga ang Kuya JB. Yung mga tantalizing eyes na ganyan talaga yun. Kakaiba. Saludo sa'yo, Kuya JB. Ako, nakikinig sa atin si Kuya JB ngayon sa mga sandaling. Ikaw, Kuya. Yung quality ng pagmamahal ko sa jowa ko, yung family-oriented siya, tapos tanggap niya ang aking mga anak, DJ. Ako, single man pala to si Texer 4637. Bakit nangyari? Bakit nang yung single mom yan? Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. 40 minutes, let's get back to the music. I've got their song from Skate Avenue with a song called Rosas. Back to back with Pag-ibig ay Kanibalismo. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

8:43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And a big shout out sa ating listener, viewer na walang pangalan sa kanyang account na nag-request ng awiting Kusapiling by Full Blast and Anthony Meneses, which was played a while back bago tayo tuluyang magsalita on air. Big shout out to Sir Jam Del Rosario. Okay lang yan DJ, kaysa naman akong maging topic, sabi. DJ, nakapapicture na si Inday Martang Judy Kumba kay Edgar. Dito na naman to si Sir Rember talaga. Lagi na lang si Inday Martang Judy Kumba. Diba? Salamat kasi na po kita Sir Jam Del Rosario. Naging safe ka sa topic natin ngayon. Anyway, nananatili ang ating katanungan. Anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo, kapatida? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Tandaan nyo pa ba yung mga araw na minahal nyo sila? O yung araw na nasaktan ka lang? Quality ng pagmamahal ko sa aking boyfriend, sana yung tanggapin niya yung sitwasyon kahit single mama ko, at tanggapin niya din yung mga anak ko. Sabi dito ni Texter 4637. Meron at merong nakalaan para sa'yo. Chill-chill ka lang. Tandaan ninyo, kung naman ang mga nangyari in between ng mga relasyon ninyo, meron at meron kang bearing doon. Ibig sabihin, may kasalanan ka. Diba? From Ma'am Likudini, mabait at di nananakit kahit anong provoke ko. Ay, mga ganyang lalaki, mahaba yung pasensya ng mga ganyan. Kaya dapat iniingatan din niya ng mga girls, eh. Pero mind you, ladies and gents, ano, na dapat, eh, huwag natin sagarin ang kabaitan ng mga partners natin. Mapababae man yan, mapalalaki man yan, meron at merong hangganan ng kabaitan ng isang tao. Hindi porket mabait siya, eh, habang buhay na lang siyang mabait, meron din hangganan. Napupuno at nagagalit din ang isang tao. Tandaan niyo yan, no? Hindi naninigarilyo. Umiinom occasionally lang. Meron kasi yung iba, eh, ginawang dextrose ang alak. Ginawang tubig yan, di ba? Tapos kung makasigarilyo, eh, out of place, di ba? Ayun, ayoko din yan. Yung mga naninigarilyo na, no? Kahit yung mga tropa ko, kaya nga yung mga yung tropahan namin, wala talagang naninigarilyo. Big shout out to Miss Hailey Nagrampa. Hi sa mga viewers natin dyan. Ay, may nagpapa-shout out. Hi po. Ayan, may mga nanonood kasi sa labas ng, ano, as in labas ng booth, nanonood sa atin ngayon. Sir RJ, yung ating staff dyan, ha, baka naman po patawag ang ating next broadcaster na si Aishwarya Labugen. Going back, hindi daw naninigarilyo at umiinom occasionally lang. Diba? Yung wife ko, yun yung isa sa nagustuhan niya sa akin. Kasi hindi ako naninigarilyo at hindi rin ako na umiinom. Umiinom occasionally lang. Diba? Yung tamang pag may celebration, normal lang naman yun. To show ano, hospitality at saka yung pakikisama. Diba? Sa tagay, nagkakaroon ng kwentuhan kasi sa ibang ano, sa ibang gatherings. Kaya yun, inaral kong uminom. Although nung ano, fourth year college ako, nung una akong uminom-inom. Iba kasi dyan, eh, bata-bata pala, singero na. Maoy yan! Paano pag walang partner DJ from Zine? Eh di love yourself, kapatid. Ano na gusto mo sa sarili mo? Sige nga, may kagusto-gusto ba sa sarili mo? Para malaman natin kung kagusto-gusto ka ba ng ibang tao. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line at pag-comment sa ating TikTok live. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Maria Deborah with a song called Na Para Bang. Back-to-back with SM Borax, Mahal Magmahal. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:05 in the morning. Chris Lawrence with the song called Kumalaya Lang Ako. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Oi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. We're down here with the first hour of our greatest love song. Wherein I'm gonna play you guys your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, at yung mga awiting maaaring makapagbigay ng relapse sa inyo. Yung tipong ang ini-imagine mo na nakadungo ako sa bintana habang may marahang patak ng ulan, di ba? May nasa ano ka? Nasa telenovela? Teleserye yan, di ba? Anyway, mga kababayan, ako ay nagbabalik para sa ating katanungang, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo nga ni? Naalala mo pa ba nung nagustuhan mo siya or ayaw mo na talaga? DJ, pa-shoutout daw yung college friend ko, iniwan ng boyfriend niya na si Altea Dayan Cantor. Deserve niya yan. Bakit ka kasi iniwan? What went wrong, kapatid? Baka naman ano, may di lang kayo na pag-usapang maayos eh. From Texter 2829, good morning po DJ. Ang nagustuhan ko po sa partner ko yung napakamaunawain niya kasi bawat sabihin ko sa kanya, concerned po siya. Binibigyan niya agad ng solusyon DJ o meron po agad sagot. Minsan po ang sungit niya, kaya lang, kaya ko naman unawain yun kahit nga kaliwat kanan ginojowa niya. Kaya lang minsan po nagsasawa na din ako, nasasaktan at nagseselos DJ. Andito ka na naman, Texter 2829. Sinabi ko na sa'yo. Sinasaktan mo lang din yung sarili mo ng paulit-ulit, di ba? Sa mga binabanggit niya na mas mahal pa din daw niya yung ex niya. Masakit DJ, kaya... kaya lang mahal ko siya pero tama lang yung mga advices mo sa akin. Naiwasan ko na siya. Hindi ko na magawa DJ pag sinabi... Ano daw? Hindi ko magawa DJ pag sinabi niya na magkita kami, tuwang-tuwa ako noon. Ikaw lang din nananakit sa sarili mo eh. Bahala ka dyan sa buhay mo. Sinabihan ka na, matigas naman pala ang ulo mo eh. Pakiumpog nga po ito at mga 3 times ganyan. Para magising sa katotohanan, niloloko lang siya. Malay mo may gusto lang sa'yo na ano, alam mo, pampalipas oras man. Sinasaktan na kita kasi sinasaktan mo din yung sarili mo, di saktan na din kita dyan. Para magising ka sa katotohanan, kabayan. Ang dami na palang ginojowa at aware ka doon at tinotolerate mo yun. Enabler ka. DJ, pa-shoutout po kay Indari Martin, Judy Kumba at Jessica Gapusan. Shoutout po sa mga banal na aso, santong kabayo. Sabi dito ni Texter 0985. Si Rembert Castañeda to. Sa mga santong kabayo daw. Bakit naman may ganyanan? Ate Nene, nakikinig pa po ba kayo? Diyan sa may Gamu Isabela. Ako ko sa Gamu nakikinig sila ate or sa Tumawini. So ano nagustuhan ninyong qualities ng inyong mga partner, kabayan? Yung hindi siya nag-e-exist sa real life, sabi dito ni Leslie Pepito. Naku, delusional ka naman, kabayan. Mali yan nga, no, classmate. Gumising ka sa katotohanan, wala ka pa rin jowa. Minsan, kailangan mo lang din, ano, i-work out yan. In short, lumandi, di ba? Hindi yan, ano, kusang darating sa'yo. Anyway, I've got your song from Sugar Free with song called Makita Kang Muli back-to-back with Jerry Mayes ng Hihinaya para kay Sir Jam Del Rosario at kay Rabbit na nanonood sa ating TikTok live ngayon. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

na-overwhelm ako at nanonood sa atin, ay nanonood, nakikinig sa atin sila Ma'am Leticia. Diba? Our very motherly na SB member ng San Isidro Isabela. At syempre, huwag natin kalimutan si Attorney Roderick Cruz. Number! Attorney, sama po ulit ako ha sa ano. Next, DJ dedicated na si Burog kay Inday Martin, Judy Kumba, yung kanta. Ano daw? Hindi ko na, gets yung pinagsasabi ni Rembert sa mga sandaling ito. Ano? Sabi dito ni Shady C, nananatili ka sa ating question of the day na anong qualities ng boyfriend mo or girlfriend mo or ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Ay, yung kantang nanghihinayang. Okay, got it. Magaling sa lahat ng bagay, DJ. Magaling din sumisid. Nasisid naman niya pala, kaya naman pala. Very caring and very consistent sa lahat ng bagay, DJ. From Nix Avril. Uy, consistency is the key naman pala, no? Pero diba, kapag from mag-jowa, mag-partner, up until bigla kayong kinasal or naging mag-asawa na talaga, okay? Meron at merong nagbabago dyan. Meron at merong magbabago sa relasyon ninyo. Palaging may pasalubong para sa akin after work niya from Zen Ren. Wala ka naman palang pagkain, kapatid. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from True Fate with the song called Dahil Ikaw. Back-to-back with Orient Pearl's Pagsubok. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:43 ang oras sa buong Pilipinas, mga kababayan. Para po sa mga hindi pa rin nakatama kanikil ng mga orasan sa mga sandaling ito. Sa mga sumiikot yung oras ninyo. Para nasa maling tao pa rin kayo hanggang ngayon. Ano? Oh, ay gabilin nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Ayan, magandang waga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa bayan ng San Isidro. Nakikinig sa atin ang ating SB member kanina. Good morning, good morning, good morning! We're almost done with Greatest Love Song pero may isa pang oras para pagsaluhan natin. Sulitin natin ang mga oras na tayo magkakasama-sama. Nananatili ang ating katanungan na ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner. Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Yan po ang ating question of the day para po sa mga nagtatanong. Lalo na sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan. Sabi dito, yung laging nag-a-update DJ from Angelo Ceciliano. Laging nag-a-update, no? Kahit pagod daw sa work, laging nag-a-update. Hana, maglalagay na ako ng toothpaste sa toothbrush ko, ha? Tapos magsisend pa ng picture. Han, eto, typing ako. Itatype ko lang yung letter J. Grabe naman palang update na yan. Ano, minuminuto. Sigusigundo, nag-a-update, di ba? Pero mahalaga yan, ha? Para sa iba. Mahalaga yung pag-update. Especially kung may mga lakad, ganyan, di ba? Para aware din yung partner ninyo. Nakaka-offer din kaya yung ano, yung hindi ka nag-update, di ba? Sa totoo lang! Masyadong mga ano, corny para sa iba. Pero for the others, it is deemed necessary for them, di ba? Magaling kumanta, DJ. Uy. Diyan ka siguro na binuwit ng asawa mo, kapatid. Ha? Sa galing niyang kumanta. Magaling bumirit, di ba? Umungol tuloy. Mali, basta yun, magaling kumanta. Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page po na DJ Max. Ang ating text line ay 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Shamrock with a song called Alipin. Back-to-back with Brian Termulos Dadalhin. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Benno, 5 ang ating oras, mga classmates. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa aking programa. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Currently here with the last hour of our segment, The Greatest Love Song. At nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Naalala niya yung nagkakaladyaan sila na namimiss niya. Anyway, maganda umaga pa rin po sa inyo lahat dyan. So mga nakatune in sa atin sa kanikin ng masasakyan, tahanan o sa kung saan saan mga tambayan yan. Abang ang iba yan, sarap ng chismisan at nakikinig sa atin. Hello po sa inyong lahat. Thank you for keeping us in the background for the past hours. Sabi dito ni Honey Irish, malaki po, malaki ang kanyang puso, DJ. Malaki ah. Malaki nga ba? Kaya naman pala ang dami ninyo nagkasya sa kanyang puso. Alam mo ba yun? Panira ng araw eh. Mamaya mapa-overthink natin to si Ma'am Honey Irish. Ikaw ba, DJ, ano ang quality na nagustuhan mo sa partner mo? Siguro yun yung tanong niya. Texter 4637. Maraming qualities ang nagustuhan ko sa asawa ko. It's not about me. Ano ba naman yan? It's about you guys. Kung ako mag-share, mahaba-haba ang pagkikwentuhan natin. Baka iikot lang yung kwento tungkol sa amin. No? Sabi ng college friend ko, kaya pa niyang isalba at ipaglaban yung pagmamahal niya sa kanyang boyfriend. Pero tinuluyan na daw siya ng dating boyfriend. Masakit daw tanggapin pero pilit niya daw ang kakayanin, DJ. Alam mo, yung mga ganyan, dumaraan sa buhay natin. Ano yan, redirection ni Lord para sa atin. Nilalayo niya tayo sa mga maling tao sa buhay natin. Always remember, people come and go sa buhay natin. Hindi lahat nag-i-stay talaga. May iba na dumaan sa buhay natin para bigyan tayo ng lesson. Merong iba na dumaan talaga sa buhay natin para manggulo lang, di ba? From Jessica Baltazar, provider mindset at mataas ang emotional intelligence, DJ. Ayaw na mataas din ng IQ? EQ lang, ganun? EQ diaper yarn, di ba? Provider mindset. O di ba yung mga lalaking may mga pangarap sa buhay, may mga konkretong pangarap, hindi yung agin pa pangarap lang, di ba? Alam mo, may patutunguhan ng buhay at may patutunguhan pag nagkaroon kayo ng pamilya. Hindi yung sa una lang magaling at puro I love you, ganyan. Puro pagmamahal lang nasa isip, wala man ng practicality sa utak. Ano ba naman yan? Di ba? Yung marunong kumayod para sa pamilya. Marunong dumiskarte, di ba? Yung hindi lang pabigat, di ba? Ano ba naman? Ay, nako! Tama nga naman yan. Yung provider mindset at mataas ang emotional intelligence. Lalo't yung karami ng mga lalaki, mga high blood yan. Mga maikli ang pasensya, di ba? Di ako makarelate, DJ, kasi wa ako jowa from Joanna Gonzaga. Eh, kasalanan ko ba yan? Para naging obligasyon kong bigyan ka pa ng jowa. Sa tingin mo, ano yung qualities na nagustuhan mo sa sarili mo na kamahal-mahal? Yun na lang yung question para sa mga single out there, di ba? Yung mga walang mga na can't relate, di ba? Ano daw, sabi ko sa college friend ko, ginawa mo siyang mundo at hindi mo pinapahalagahan yung mga bagay na binibigay niya sa'yo, kaya iniwan ka ng boyfriend mo. Yun ang sabi ko sa college friend ko, DJ, from Texter 4637. O, di ba? May fault din siya. Sa hiwalayan, hindi pwedeng isa lang may kasalanan. Meron at meron din yung isa. Kaya maliit yan o malaki, may pagkukulang, may pagkakamali, di ba? Anyway, I've got your song from Air Supply with a song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Celine Dion's Power of Love. After the songs, I'll be back, balakubak, so stay tuned. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

That was Cliff Richard with a song called Ocean Deep. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Supposed to be a naka-play doon na on deck kanina was Power of Love by Celine Dion, which is yung na-introduce natin kanina. Pero may nag-request kasi na isang mataas na tao na i-play daw natin yung Ocean Deep by Cliff Richard. So, kailangan natin pagbigyan kagad yan. Eh, mataas na tao ito, mga kababayan. Eh. Hindi natin pwedeng pangalanan. Shout out po sa nag-request ng Ocean Deep by Cliff Richard. Tagal rin natin di na-play yun. Tagal ko rin di napakinggan. Anyway, nananatili ating question of the day, mga kababayan. Ano ang qualities ng partner mo na nagustuhan mo? Again, ano ang mga qualities ng partner mo na nagustuhan mo? From Texter 4637. Ito talagang game na game. Ano? Iyak nang iyak siya sa akin, DJ. Quality ng pagmamahal niya sa boyfriend niya, binuhos niya para sa kanya. Walang natira para sa sarili. Nalulunod na siya sa alak. At ang sabi ko sa kanya, DJ, hindi alak ang solusyon. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, andito naman ako para sa kanya. Yun na sinabi ko sa college friend ko, DJ. Yung mga girls kasi, tsaka nyo lang ma-realize yung worth ng lalaki kapag wala na sa inyo. Same with guys, diba? Tsaka nyo lang ma-realize yung worth ng babae or ng partner ninyo kapag wala na sa feeling ninyo, diba? Tsaka kayo magsisisi pag wala na, diba? Pag napagod na. DJ, para sa request ng song na This Time by James Reid and Nadine Lustre back to back with Honey, My Love So Sweet. Parang hindi, ano yun, nagtugma. Kumbaga parang pinalamanan mo yung, ano, yung pandesal ng ketchup. Nakikutan ako, DJ. Maaaring hindi to gusto ng iba, pero nakikutan ako sa quality ng boyfriend kong pikunin, sabi dito ni Mish Mish. Yung mga girls sa ganyan, nakikutan sa iba, no? Yung visit na visit na yung partner mo, tapos nakikutan ka pa dun sa pagkainis niya. Ano ba yung tsura ng boyfriend mo kapag naiinis? Nagiging kamukha ba ni Dumbo? Ganyan. Kaya nakikutan ka. Ang katangian ng tatay ko na nakikita ko sa kanya from Mary Joy, yun daw yung quality na gusto niya sa partner niya, yung nakikita niya yung tatay niya doon sa boyfriend. Ganon! Parang na, ewan ko ha. Na-awkward ako sa part na yun. Meron kasi iba na pag anong gusto mo sa isang ano sa mapapangasawa mo. Ganun. Kung ano yung qualities rin ng tatay ko, diba? Although I get it na you admire your father, wala, mahirap i-explain. Una sa lahat, DJ, nasaan ng partner ko from Tai Cerole. Hirap naman i-pronounce yung last name nito. Nasaan yung boyfriend? Parang naging lost and found pa itong ating programa. I've got your song from a Survivor with the song called Ever Since the World Began, back to back with Faithfully by Journey. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang po.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:45 on the clock, mga kababayan. Kasama pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. We're down here with the final scratch of our segment, The Greatest Love Song. Tayo po yung mamamaalam na sa ating mga love songs. Although we still got two more songs to play for our segment to end. At magsasama-sama po tayo sa unang bahagi ng The Lunch Break Show. Kaya sana ako yung inyong pakatutuan pa rin. Huwag niyong pagsasawain. Ano? Dami nag-chat sa akin na, ba't nawala yung live mo? Sabi dito na. Ba't nawala? Ba't nandito itong mga to? Kasi na nagugulo ako. Sabi, ba't daw nawala yung live ko? Tapos si abangers daw sila sa live. Kaya, ayun. Eh, sabi ko, di ba sila nag-join? Yung tipong inano lang, tamang dumaan sa news, sa feed nila, sa FYP nila. Tapos hindi sila nag-click. Pero nanonood sila. Mga silent viewer. Ano ba, nananatili ang ating question of the day. Ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? I-send mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. From Texter 2829, DJ pa shoutout po. Mga taga Minate Dos, Mr. Daniel at Janet. Kurantong at Rochelle, Janjan at Diana. So mga anak nila DJ, yung pong sunod na song, thank you po DJ. Ano susunod na song? Especially po kay Ricardo Fernandez dito po sa Public Market, Alicia Isabella. Kasal po ng pamangkin niya bukas. Uy! May host na ba kayo? Baka wala pa. Pwede, pwede ako guys, di ba? Joke lang. Bukas ang kasal? Ah, okay, bukas. So, tomorrow is a Thursday. Happy, happy wedding po sa inyong pamangkin, sa iyong pamangkin, at sa kanilang pamangkin. Para mas marami na. From Rem Fuentes, lahat naman DJ gusto ko eh. Pero if I have to name one, yung understanding level niya, tsaka isama na pati emotional intelligence, very top tier talaga eh. You will always be the best man and hindi magbabago yon. Alam mo yon. What? Sana binention mo, niname drop mo yung pangalan ng jowa mo. Joros Fuentes, by the way, DJ. Ah, si Joros Fuentes. Ay! Proud na proud ang misis mo sa'yo, Joros, oh. Ang pagiging understanding at saka yung kanyang emotional intelligence, very top tier talaga. Unbeatable, eh. Talagang siya na siya. Anyway, marami salamat po sa patuloy na pagpapadala ninyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Steve Perry with a song called Foolish Heart. Back to back with Bryan Adams, Straight from the Heart. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 11:08 in the morning. Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Down with the final hour of our program. After four straight hours, malapit-lapit na tayong magpaalam. Nananatili ating katanungan. Ano mga qualities ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Again, ano mga qualities ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Lunchtime, everybody! Sa mga nananahalian na po dyan sa mga sandaling ito, ba't parang ang aga? Ang aga ninyong kumain, he? Ganong kabilis ang oras, tignan mo mga ngalahati na talay. Mamaya, uwian na yan. Time out na natin maya-maya. Tapos bukas, sahuran na! Oy! Ang tanong! May sasahurin ka ba? Parang wala na! DJ pa shoutout po kay tita ko na si Delia Mateo de la Rosa, piyesta nila sa Jones Isabela. Thanks daw DJ pa shoutout. Delia Mateo de la Rosa, piyesta sa Jones. Baka naman po padalaman kayo ng pagkain dito. May fiesta ba dyan sa Jones? Hindi, baka hindi na rin. Kasi yung namimiss ko yung mga piyestahan na ano, yung may mga kainan sa bahay-bahay. Ewan ko kung may mga ganun pa dito. Kasi parang ang common na lang sa mga piyesta ngayon, yung peryahan, ganyan, di ba? Yung mga concerts, ganyan. Mga pageants, hindi mga nawawala yung mga yan, no? How about you guys? Ano ang qualities? Or ano gusto mong qualities ng iyong partner? Nalaing agki, ano yan? Agkalay tiniyog, DJ from Michelle. Kalay. Parang hindi ko alam yun. Malalim ba na Ilocano yun? Malaki ang kanyang ari-arian, DJ. Kasi two floors na ang bahay na naipatayo namin. Napatayo ko na rin, sabi niya. From Michelle Aldama. Grabe ka naman naman, Michelle. Sumakses yarn? Yung pag magagalit ako, mas galit pa sa akin, di ba? Sabi niya. Yan pala yung gusto mong qualities niya. Kaya yan, ni-retain niya tuloy, di ba? Gusto mo pala yung pag nagagalit ka, nagagalit din ako. Di maggalitan tayo! Aray mo pa ka! Sabi din ni Roy. Anyway, patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Imagine Dragons with the song called Bones, back to back with Fallout Boys Immortals. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: Gimme, gimme, gimme.

was the official soundtrack of Big Hero 6 kung natatandaan ninyo. Tagal na rin pala nun, Big Hero 6. Parang kailan lang. Nastock pa rin yung utak ko kasi sa pandemya. Anyway, ako po'y nagbabalik sa inyo mga tenga mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Matt. 11:17, ano nang ginagawa ng karamihan dyan? Sikain na po ba kayo? O hinihintay ninyong maluto yung niluluto dyan? Ay, si Ma'am Hena naman pala to eh. So again, mga qualities ng partner ninyo na gustong-gusto ninyo. Again, mga qualities ng partner ninyo na, nagustuhan ninyo, di ba? Says here from Mom Nin, he can't even lift a finger, so what's the point of him being a man? Again! Parang hindi ko nuggets yun, no? Ah, okay. O, bahala na siya rin. Sabi naman dito ni Ma'am Licodini, hindi marunong manakit. Hi! Ayun pala yung ano yung hena. Bunso yata. Hindi marunong manakit kahit galit. Shout out sa mga sa mga husband dyan na sobrang haba ng pasensya. Likewise, alam mo yung pag napupun or nagagalit sa mga partner nila, hindi sinasaktan physically yung mga partners nila. Kasi mga nananakit, yan yung mga mga mabababaw ang utak sa totoo lang. Masyadong toxic ang personality ng mga lalaking nananakit ng mga asawa nila. Diba? Wala. Shout out din sa mga battered wife dyan. Alam ko yung pinagdadaanan ninyo. Kasi yung galing din ako sa ganyan yung mom ko. Pero, they love each other. Yun. Ako, tinamad na ako magluto. Nagpa-deliver na ako ng Food Panda. Sabi dito yung mama, texter 4637. Idamay mo naman ako dyan. Padala mo na yan dito, Mabini, Santiago City. May Food Panda din dito, madam. Damay mo naman ako dyan, isang alaking with fries and drinks. Please, with chocolates and ice cream on top. May maligaw naman sana magpadala ng McDo dito.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:44 on the clock, mga kababayan. Kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what, Ngani? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na kulitan. Sa mga patuloy na nagpapadala ng kanikin ng mga mensahe, maraming salamat po sa inyong lahat. Si Shushu ay andito, isang alumni ng PNPA. Alumni. Ay hindi, lalaki nga pala siya. No? Kasi parang nanay na daw niya yung partner niya. Ara Kim Sanju, parang tagal mong nawala kapatid. Ang di mag-power tap, mamalasin mga kababayan. Ha? Asa na si Shushu, ang ating lakan na nanunood? So ano nga ang qualities na nagustuhan mo sa iyong partner, di ba? Yung lakan na nanonood sa atin kanina si Cher, sabi niya yung very motherly ang kanyang partner. Parang siya yung makulit na anak daw, pero graduate siya ng academy. Makulit ba rin yarn? Di ba? Yung isa naman, yung pagiging understanding daw ng kanyang partner. Sana, understanding ang partner. Understanding rin naman pala yung akin. Talagang ako lang yung makulit din ang ulo. Matigas ang ulo, ganun. Sabi ng mga gulang ko, yung quality ng pagmamahal nila, yung hindi nila sinusukuan yung pangako nila sa sa harap ng Panginoon na magmahalan sila habang buhay hanggang sa kabilang buhay, hindi daw sila aabot ng 55 years. Ano daw? Medyo naguluhan ako dun sa message mo. Where's Abish yung lunch? Abish. Si Abish. Yung lunch, kamo. Yung lunch. My second request song, DJ Favorite Girl by Justin Bieber, back to back with Tagpuan by Moira De La Torre. Let's see kung maiplay pa natin maya-maya yan, madama ha. Sana nga wag niya na ako iwan ng bago kong boyfriend, dahil yung dati kong boyfriend, nalaman ko na meron na siyang minamahal. Ang sakit ng ginawa niya ng dati kong boyfriend. Sana itong pangalawa kong boyfriend na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako lulukuin at hindi na niya ako paluluhain. Masakit iwan ng taong mahal. Totoo na, masakit talaga maiwan. Sino ba naman ang gustong maiwan, di ba? Pero syempre, you should play your side as well. Ibigay mo ang lahat or gawin mo ang lahat para manatili siya sa piling mo. Best quality ng partner ay yung malaki ang credit limit, sabi ni Kim Sang-ju. Malaki ang credit limit pa nga ni. Hinahalang pera ang bulsa at hindi ang puso talaga. Grabe ka na, Sir Kim Sang-ju. Anyway, that's it for now, mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. So once again, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. At laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Jason Derulo with a song called Riding Solo. Back to back with Akon's Beautiful. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Tubbs Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Tubbs Radio.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang, in Metro Manila and even in other highly urbanized places,

0: even wear?
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizen Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
3: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
2: Oo, bakit?
3: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakaka-istorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
4: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatrol.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Anak, ano tong F card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, ketchup to you.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Aga mong umuwi, di ba? Sahodin nyo mamaya.
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.
6: Oh, Father, tell.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

pa. Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag ni nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Wasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Hey, we got 651. So 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Kasama si DJ

Kamusta mga bagay, guys? Sa mga nasa highway ngayon at naghahatid ng kanilang mga anak papunta sa mga paaralan. Okay, pagdating niya sa mga paaralan, baka pwede mag-park ng maayos bago kayo magbaba ng mga estudyante. Lalong-lalo na sa Top Santiago. Maraming mga ano dyan, hindi naman lahat pero maraming mga parents dyan ang pasaway. Yung tipong nagbababa ng estudyante sa mismong daan. Yung wala silang pakialam kung merong naabala sa likod, ganyan. Ang luwang-luwang na ng parking dyan sa Top Santiago. Baka pwede i-parking nyo muna bago kayo magbaba ng estudyante. Ganon!

sa lahat po ng mga nakikinig sa Ilagan City. Magandang umaga, Ilagan. Sino po bang may ano dyan? Sino may available na timba dyan na merong filter? Timba na may filtration, yung malaki ha. At kung pwede ay yung pwedeng ma-connect sa Bluetooth.

Ang umaga sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Nasim Rojas Campus! Dalawang araw na akong lumalagari dyan sa Tops Nasim Rojas. Baka mamaya pupunta din ulit ako dyan. Tops Nasim Rojas!

0: Kailangan ko ng additional security guard dyan sa Tabs Nasim Rojas na mag-stay doon sa may gymnasium area.
1: I want to break free.
0: Alam nyo na ba yung mga pinag-uusapan ngayon sa national news? Limang testigo daw ihaharap ng ICC prosecutors laban kay Pangulong o dating Pangulong Duterte. Ito pa isang headline, 51% daw ng mga Pinoy gustong personal na tumestigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ito pa isang headline, U.S. President Donald Trump darating sa Pilipinas sa ASEAN Summit. Ooh. Ito naman sabi ng SWS, ooh, what is happening, my God? Tingnan nyo, sabi ng survey ng SWS, gutom! Mas lumalala kaysa noong panahon ng pandemya. My goodness. Grabe siya, oh. Ano na, my Lord? Tumaas daw sa 22.6% noong Setyembre ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng di voluntaryong gutom na, oy, nalampasan ang panahon ng COVID-19 pandemic batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Mas mataas ng 2.3 percent points ang hunger rate kumpara sa 20.3% noong June. Lumampas din ito sa 20.2% na pambansang average noong, ano daw, pambansang average noong 2025 at sa dating pinakamataas na 21.1% noong 2020 na panahon ng lockdown dulot ng pandemya. My God, ganun na talaga kahirap ang ating bansa. Ano man. Aniyo, mesisimukan nyo! Lugar tera ko, ala letera maito! Numergo tera pa ya, letera pa ya, kapianan nine! Numergo tera pa ya, letera ya, pinaka matalino kanya, buong mundo winne, pero ani mesisimukan ni tera nge! Ala letera, atay ko, mapoy ko! Sabi yan ng SWS survey na mas mataas daw ang gutom ngayon kesa sa noong panahon ng pandemya. Imaginin mo yan. May isasagot mamaya si Ante Claire sa survey na yan. Ante Claire, pasok! Eh, kasalanan niya ni Vice President Sara Duterte kasi hindi siya nagtatrabaho. Yan na naman ang isasagot ni Auntie Claire. Kasalanan ni Vice President Sara Duterte kasi lagi siya nagbabiyahe. Feeling ko yan ang isasagot kaagad ni Auntie Claire mamaya. Naka-autofocus yung kay Vice President Sara Duterte. Lumalabas sa survey na 16.2 ng mga pamilya ang nakaranas ng katamtamang gutom o kawalan ng pagkain ng minsan o ilang beses sa nakalipas na 3 buwan. Samantala, umakyat naman sa 6.4 ang nakaranas ng malubhang gutom o madalas at palaging pagkagutom mula 4.5 noong June. Pinakamarami ang naitala na kaso ng gutom sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, sumirit sa 27% ang hunger rate mula sa 6 noong June. Dahilan upang ito ang naging pinaka-apektadong rehiyon sa bansa. Sa Luzon, tumaas din ang gutom ng 23.6%. Bumaba naman ito sa 16% sa Central Visayas, habang halos walang pagbabago sa Western Mindanao na nananatili sa 23.7%. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,500 adult Filipino mula 21 hanggang 27 ng September. Auntie Claire! Pasok! Huhulaan ko kung anong sasabihin ni Auntie Claire, ha? Sasabihin niya hindi tama yung labas ng survey at sasabihin niya na kasalanan ni Vice President Sara Duterte.
1: I want to break free!
0: Ganun yun eh. Pag sumagot, eh, nakafocus ka agad kay Vice President Sara Duterte. Autofocus. Parang yung camera mong autofocus.
1: Break free!
0: Magandang umaga din sa lahat po naman nag-aantabay ng balita tungkol sa... Ano na ba nangyari ngayon, ha? Uy, si Donald Trump, si US President Donald Trump, bibisita daw sa ASEAN Summit. Ah, naku! Naghahanda na naman ng pambubulabog yung mga anti-Americans. Senator Loren Legarda muling naghain ng extension ng medical leave sa Senado. Uy! Kaya nagmamadali yung mga senators na boboto na sa impeachment. I-judge na. Para habang wala pa yung mga wala sa Senado, yan. Department of National Defense, Secretary Teodoro, iginiit na China ang tunay na troublemaker sa riyon.

ay nang tungkol sa impeachment. Ang sabi dito ay defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit na di dapat magbigay ng konklusyon ang mga witness. Iginiit na di dapat magbigay ng konklusyon ang mga witness.

Sige. At ito pa, isa pang headline. Mga water concessionaires, tiniyak na handa daw ang pamahalaan. Ano daw? Handa ang kanilang pamunuan para sa pagtama ng El Niño. Feeling ko marami ng timba yung mga water concessioners. Marami na silang drum. Naghanap ako ng drum kahapon na merong filter. Meron ba? Paki-deliver nyo sa akin maski medyo mahal. At pwede rin uminom kaagad-agad on the spot sa timba na merong filter. I want to... Ang defense team ni Vice President Sara Duterte humiling ng pagkakataon na iharap din ang kanilang mga evidence at mga witness sa iniurong na impeachment articles. Maski iniurong na daw, maglabas pa rin daw sila ng mga witnesses nila. I want to break free. Si Chase Escudero, ang bilis-bilis kasi na nag-decide na payagan na i-atras yun eh. Ewan ko din talaga kung anong kulay ni Chase Escudero. I want to break free. Yung pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting incident sa paaralan, sibak na sa pwesto. Mabuti naman na sa kanya yung baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Sibak na sa pwesto. Ay, buti.

Ito pa, isa pang headline. Sabi ng Korte Suprema, yon daw mga senior citizen na may discount na 20%. Hindi daw pwede isasabay na gamitin ang discount nyo sa dati nang nakapromo na mga produkto. Oy, ganon. Hindi pwedeng pagsabayin ang discount ninyo tapos nakapromo pa yung binibili nyo plus yung discount nyo, hindi daw pwedeng pagsabayin, sabi ng Supreme Court. Eh, tama lang din naman yun. Alangan namang dalawang discount ang i-a-avail mo. Ganon. Nakakuha ka na ng discount dito, discount pa doon, meron pang nakapromo, wala nang natira. Yun ang sabi ng Supreme Court. Okie dokie.

yun ang sabi na Supreme Court. Okidoki! Ano yun eh, lumabas sa desisyon ng Supreme Court na yung discount para sa senior citizen hindi pwedeng maiugnay sa iba pang discount. Yan. Kaya yung mga kunyari, ang binibili nyo kunyari, pagkain. Ang binibili nyo ay yung nakapromo na pagkain. Hindi kayo pwede makakuha ng another discount dahil kayo ay senior citizen o kayo ay PWD. Dapat mamili kayo kung anong gagamitin nyo, kung yung discount nyo as senior citizen o PWD o discount nung mismong store doon sa nakapromo na mga produkto. Ganun na ibig niyang sabihin. Kung naka 20% discount na, o kung kalimbawa naka 30% discount na yung bibilihin nyo, hindi mo na ulit pwedeng gamitan ng additional 20% discount dahil ikaw ay senior citizen o PWD. Yun ang ibig niyang sabihin. Sabihan ng Supreme Court. Balak ko pa man din kukuha ng PWD ID. Balak kong kukuha ng PWD ID eh. Naka-schedule na nga ako eh. Ang PWD ID. Bakit? Bakit PWD? Ang mataas daw na hairline. Ang mataas daw na hairline at lumuluwang na noo. At yung tipong nauubos ang buhok sa noo. At naglalagas ang buhok. Pwede na daw kumanan ng PWD. PWD ID. Ay, joke lang ha. Baka mamaya maraming pupunta sa DSWD niya. Maraming salamat sa mga nagpakabit ng Tops sticker kahapon. Marami kaming nadikitan ng Tops sticker kahapon dyan sa Sterling Campus. Salamat, salamat, salamat, salamat! I want to break free! Abangan nyo kapag kami ay mag-announce ulit ng panibagong pagdikit ng sticker. Para pupunta kayo dyan sa May Sterling Campus. Dyan tayo magdidikit ng mga sticker ng inyong mga sasakyan. Tops sticker po. And then yung Sterling sticker. Yung Sterling sticker ay para lamang dun sa mga naka-reserve o naka-enroll sa Tops Sterling Campus. Pwede na kayong kumuha ng inyong Tops sticker o Tops Sterling sticker kung kayo ay naka-reserve na sa Tops Sterling Campus. Okidoki. Ongoing na po ang pagtanggap namin ng reservation para sa Tops Sterling Campus. Yung mga gusto ng science curriculum dahil magbubukas ng ating science curriculum sa Tops Alicia. Ito ay yung doon sila mag-stay sa Tops Sterling Campus. Okidoki, naiba yung curriculum. I want to break free. Magandang umaga din sa mga nakikinig dyan sa Santiago City. Magandang umaga. Inuulit ko yung announcement ko ha, kanina ha, sa mga parents ng Top Santiago. Ha. Dyan talaga malala ang problema namin sa daloy ng trafiko, lalong-lalo na kapag umaga at saka sa hapon. Huwag kayong magbaba o huwag kayong mag-pick up ng estudyante sa mismong daan. Kailangan pumarking muna kayo, gumarahe muna kayo bago kayo magbaba ng estudyante. Yun lang naman ang aming pakiusap. Tapos sabi ko sa mga guard, kung sino yung laging pasaway sa ayaw makipag-cooperate, kunin nyo yung plate number, alamin nyo kung sino yung ano na yon, yung parent na yon, huwag nyo nang bigyan ng slot sa susunod na school year. Oras na po natin 7:11 sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real.

0: combination ng light orange natin.
1: Blue.
0: Light orange and blue na classroom na napinturahan na rin. Nagtatanong nga kami kay Mr. M kung ano ang susunod na combination na pintura. Ang gusto kong isusunod na pintura ng isang theater type na classroom ay sky blue and ano ba ang combination ng sky blue, Mr. M?
2: Sky blue?
0: Ano ang combination niya dapat? Sky blue, ano sa lining sa baba?
2: Mas madali pag blue eh.
0: Sky blue. Pangit naman pag dark yung walling. Okay.
2: Walling.
0: Dapat medyo light lang. Kaya sky blue.
2: Sky blue.
0: Ano ang combination niya?
2: White.
0: Dapat dark yung lining sa baba, duldog.
2: Hindi ko alam. Wait lang ha. I-search natin.
0: Sky blue.
2: Sky blue. Perfect combination.
0: Sky blue. Perfect combination.
2: Search lang natin.
0: Gusto ko maglagay din ng apple green.
2: Ano bang kulay ng apple green?
0: Basta medyo light na green.
2: Sky blue, navy blue, no name.
0: Navy blue?
2: Navy blue.
0: Navy blue?
2: Mm-mm.
0: Paano yung navy blue?
2: Yung navy blue, yung blue niya, idadark mo.
0: Ah.
2: Mas dark ba doon?
0: Ah, okay.
2: May kontra yun, navy blue. Kung gusto mo naman, sky blue, beige.
0: Sky blue at saka?
2: Beige.
0: Eh, light na naman yung beige.
2: Oh, eh.
0: Dapat yung lining niya ay mas dark.
2: Mas dark ba?
0: Oh, doon na tayo sa blue.
2: Ah, ito. Sky blue chocolate brown.
0: Wow! Legit yan?
2: Oo, ito.
0: Ah, okay, sige.
2: Legit yan.
0: Doon na tayo sa chocolate brown.
2: Pwede rin to. Sky blue pastel pink.
0: Paano yung pastel?
2: Hindi ko rin alam eh. May napasok ko lang dito.
0: Baka pwede pink na lang.
2: Ito, sky blue orange.
0: Yung orange, nilagyan na ng blue eh.
2: Mamili ka lang doon sa dalawa nun eh. It's either navy blue or chocolate brown.
0: Meron pa tayong...
2: O kaya gray, no name.
0: Isa, dalawa, tatlo... Apat pa na classroom ang apat theater na. Type na ginagawa.
2: Uh-huh.
0: Tapos na yung tatlo at sa pang-apat yung auditorium.
2: Yellow
0: at may isa
2: green,
0: pang
2: no?
0: Auditorium na ginagawa pa. Ayoko ng yellow-green, masakit sa ano.
2: Di, yung natapos na no name, yellow at
0: yellow,
2: green.
0: Yellow, tapos yung isa pa ay green, light green.
2: Saka orange yung isa.
0: Tapos yung isa ay light orange.
2: Light orange. Ba't yeah. Nagustuhan mong light no name?
0: Kasi nga dark yung kisame.
2: Dark yung kisame.
0: Oh, dark din yung yung carpet.
2: Carpet.
0: Oh, dark din yung carpet, dark din yung kisame. Kaya dapat light na yung walling.
2: Oh.
0: Yun yun. Magandang umaga sa mga kaibigan namin dyan sa Palengke. Good morning.
2: Yes,
0: at siyempre, good morning kay Doc Ray dyan sa Aborlan, Palawan. Yung mga regular na programming natin na lagi natin ginagawa sa Tops Radio, later na.
2: Yes.
0: Medyo busy-busy pa ang tolay. Ganda umaga sa mga nandyan sa mga bus.
2: Yes.
0: Sa minibus ng Ilagan City. Good morning po sa inyo.
2: Yes.
0: Mga driver,
2: po.
0: Mga driver at mga konduktor ng minibus.
2: Minibus.
0: Minibuses ng Ilagan City.
2: Oy.
0: Good morning po sa inyo.
2: Good morning po sa inyo lahat.
0: At siyempre, binabati ko rin po lahat po ng mga parents na naghatid na ng kanilang mga anak sa mga paaralan.
2: Yes.
0: Okidoki, kahit anong paaralan yan.
2: Okidoki.
0: My announcement!
2: Oy.
0: Ito announcement ha.
2: Ano yun?
0: Matapos ang ating bazar na activity.
2: Yes.
0: Babalik na naman yung ating give a gift.
2: Oo.
0: Tama ba bigkas ko?
2: Give a gift.
0: Give a gift.
2: Hindi ba give a gift?
0: Ayan na naman yung hindi mo mabigkas yung gift. I want to break give a gift program ng TAPS. Yan po yung programa kung saan magdadala kami ng mga gift items.
2: Oy.
0: Mga items sa mga estudyante sa public schools.
2: Oy.
0: At dadalhin namin yan siguro sa mga piling mga public schools sa malapit dito sa atin.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Okay po.
0: At siyempre, yan ay proyekto o project, ano? Project?
2: Project.
0: Ng aming mga estudyante sa Top Achievers Private School Incorporated. Sa lahat po ng campuses yan. Okidoki.
2: Okidoki.
0: Give a gift program. Ito ay pang ilang taon na, parang kung 16 years na ang TAPS, mm-hmm. ito ay parang 13th year. Na ginagawa ng Top Achievers Private School Incorporated. Mamimigay ng mga regalo, mga gift items at mga ano tawag nila doon?
2: Machineras.
0: Ayuda, ano tawag doon? Sa mga estudyante sa yes. public school. Mamimili tayo kung saan natin dadalhin.
2: Kita kits po sa mga mapipili, no?
0: Sa mga mapipili. Usually 100 or 50 na gift packs yes. ang dinadala namin, and then bahala na po yung mga principal mm-hmm. na mamimili kung sino ang mas nangangailangan sa kanilang mga estudyante. Okidoki.
2: Okidoki.
0: Maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na. Oh my God, kanina pa ako dito, kararating ni Mr.
2: Sorry, may inayos lang eh.
0: Ah, sige.
2: Yeah.
0: Palam ka na, Ingo.
2: Magpapalam na yung pinaka-China sa pinakalodi sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod, Mr. Rem?
0: At siyempre naman, kasama nyo ang inyong kaibigan sa radyo. Wala na iba, DJ!
2: Tutut!
0: Norem! Have you on the social, right? Lord, you over here, I'm not going to

0: sa chatter bots in Atlanta some sats. Da.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos po.
2: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: Munting paalala po para sa ating mga Tapsian parents, lalong-lalo na sa mga nag-aatid ng kanika nilang mga anak sa Taps Santiago. Ugaliin pumarada muna sa mga designated parking spaces bago ibaba ang mga anak. Nang sa ganun ay maiwasan ang pagkakaroon ng trapiko. Iwasang magbaba ng anak sa back gate para hindi magkaroon ng pagkukumpu-kumpulan ng mga sasakyan. Maaari ding gamitin ang right gate upang magbaba ng mga bata. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ang pagkaantala ng ating mga biyahe. Ang paalalang ito'y mula po sa TAPS Management at ang himpilang ito. Ingat!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.